0: mo gba te jise. Alayo, I want to say happy birthday to my king, Mokobo Joa, coming up this Sunday from Igbutu Ese Odo. But you didn't put your name. Alayo, Segun Sima lati epin mi akoko. Mo ki Segun Ayodele, aka Sango, fun ayeye ojo ibi to se ni ana. Won pe laye lagbara Olorun. Mo ki aburo mi olojo ibi, Rafiu Adamu, igba odun kan, beshi ola ni pekun lati Arigidi. Good morning, sir. I want you to help me to celebrate Eric Osumakinde, aka Spiritual Happy birthday. Today is his birthday. Long life and prosperity in Jesus' name. Ami, Amilagbara Olorun. Mo ki omo mi Ayo Bami Samuel, omo Adedoyin Aroloye, ti o pe odun kan ni ojo keta osu kefa odun 2026 wipe o ku odun o. Olorun a da emi e si aseyi samodun. Oruko mi ni Labake Ogunleye, grandma. Ami atusami e. Hello, Alayojo.
1: Alayojo re.
0: Salafi alewa.
1: Adupe o.
0: Oya, oruko yin lati bo.
1: Albert Alabe lati olu oka koko.
0: Lati oka. Oya yin sunle talalayo.
1: Lede oka. Asiko. Nje ro asiko yi ki ore mi Kayode Aboyewa. Ni tojo ibi e ni ola.
0: Okay.
1: Olorun a je ko emi se pupo ilaye o.
0: Ami. Ami.
1: Mo ti pre se asiko yi ki egbe Ibuku Oluwa. Ni lo oka koko. Yo awon lo fe ba be se ayeye na ni ola. Ni wa se pupo ilaye o.
0: Thank you. 0816251-9991. Alayojo.
2: Alayo Dare.
0: Talalayo yi. Oruko yin lati bo.
2: Omi Kute Moses. Nati Oka Rufe.
0: Oya yin sunle. Talalayo laro yin. Lady Oka.
2: Emkinkun omo omo.
0: Ewa nbe o.
2: Karufe foni. Imaku odun ana o. Odun leya yi te yi koda. Nda ki o ba wa. Inono kuku soko ekiti soko akuku. Foni ya ere awon ti fi todun ya da te odun wa o. Nda ki ko egbe ran lowo baka oka. Foni wa ku pade ya wa se ni ya wa se na la o. Nagba Olorun Oduwa ka rodun o.
0: Oda ise o. 0816251999.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Iroyin ni kutu aire lati ile-ise Adaba 88.9 FM Akure. Mo kiyin e kojumo asiko ise ana. Aye da ti wa yan Odusanya gege bi adari awon osise tuntun. Gomina Makinde pase pokada ogbodo sise alemo nipinle Oyo. Iyawo are Remi Tinubu pe fun igbese tako aye pada oju ojo. Iroyin ri lekunrere. Gomina ipinle Ondo Lucky Ayedati wa lo ti yan se Odusanya gege bi adari awon osise ipinle Ondo tuntun bere lati ojo kefa osu kefa odun yi. Iyan sepo on lo tele ifeyinti ogbeni Bayo Phillips. Gomina Ayedati wa dupe gidigidi lowo ogbeni Phillips fun ipa takuntakun to ko lenu ise ijoba nipinle Ondo. O si gbadua fun wipe ki ojo waju re ko tana rere. Gomina wa ro adari awon osise tuntun na lati lo oye to ni lati le fi sun afojusun ise ijoba eleyi to wa lode siwaju ati lati le mu afokantan awujo le dandan. Titi di igbayan sipo re ohun o ni akowe ni ile ise ijoba ipinle Ondo to nbogito oro eto ogbin igboba bakan lo si tu je alaga fun egbe awon akowe ni ipinle Ondo. Ijoba ipinle Ondo lo ti kenu eto abo re bayi leyin isele ikoluke eleyi to sele ni ilu Igbosi ni Idogun ni jiyan to wa ni ijoba ibile ose ni ipinle Ondo leyin ti awon atilawi ti won pa kan omo odun mesan kan iyen awon agbebon commissioner for iroyin ati bani soro ni ipinle Ondo Iduwa Janoku je kodun mimo wi pe awon eso eleto abo oni won dara won sagbegbe na lopolopo lati le se awari awon tun sise labi na ki won si dola omo na pada lai sewu Ajanoku je kodun mimo wi pe awon eso alabo oni won ti bere si ni fo igbo oba awon ilu toro kan ati awon ohun gbogbo to ye kan se ni won ti Musa Logun lati le ri wi pe won dola omo na pada wale o je kodun mimo wi pe oro na ni won foju sona kan wo bayi bo se je wi pe opolopo awon igbese eto abo oni won tun gbe lati le je ki ipinle Ondo ko wa lalafia oro awon ara ilu papa julo awon eniyan to n gbe lagbegbe ibi toro na kan lati fi to awon olopa leti ni kete ti won ba ni iroyin kan lori oro na o si ro won lati simi edo keni keni ko ma se beru. Gomina ipinle Oyo Seyi Makinde in lo ti pase wipe ko gbodo si ise ale fawon lokada ni ipinle Oyo mo bere lati ago mewa abo asale sa ago marun owuro ifofin di ohun lo je okan lara awon ase eleyi ti won buwolu lati le fagbara ro eto abo won lati le mu kawon eniyan ki won se iforukosile okada won o ati awon igbese mi eleyi toto fun won lati se. Makinde je kodun mimo wi pe igbese ohun se pataki latari oran to n koju eto abo ipinle Oyo ati wi bi awon akeko atawon oluko bi won ti se wa ni inu igbo bayi. Gomina ohun lo wa je kodun mimo wi pe awon okada ti won o se iforukosile re ohun in lawon ati lawi ni won mo nlo lati lo fi sose labi won eleyi to si mo mu ko soro fun awon eso eleto abo lati le sawari won oni won ti ru awon kan lagbara bayi lati fi panpo fi mu awon ti won yo sori kunkun ati wipe enikeni ti won ba mu ona ni won yo gba okada re ti won yo si foru ye bale ejo. Makinde wa ru awon aralu lati se atileyin fun awon eleto abo nipa pepa ase oba mo. Minister tori soro eto abo nile yi Ogagun Christopher Musa in lo ti mudahun mo orilede Nigeria loju wipe orilede Nigeria ni yo jeyanri ona to n koju eto abo re lowolowo lati ipase afowosopo to nitumo pelu awon eso alabo ati ile ise ologun. Musa fi idaniloju na lede lakoko apeje asale eleyi ti ile ise ologun ori omi niyan nipinle Eko ti won gbe kale fun lati le fi sami ayeye ojo ibi 70 odun re. O wa ke si awon aralu lati sise bowo pelu awon ajo eleto abo lati le gbogun ti ona to n koju eto abo yi. minister for eto abo ohun lo wa gboriyin fun ile ise ologun ori omi fun ipa ti won ko lati le daabo bo ori omi o ati lati le ri bipe abo to peye wa lori epo robi nile yi o je ko dimimo wipe isowo sise won na in lo ti kenu bi agbo to mboju to raje ori omi nile yi ti se npa wo wole gidigidi juta teyin wa lo mbaka na lo se mu idagbasoke ba oro aje to npese agbegbe eleyi to ni itumo fun awon osise loju omi en to je adari awon ologun ori omi nile yi ogagun ide abasi je ko dimimo wipe ile ise ologun ohun lo tuti wa kenu isowo sise re si bayi pelu 78 awon oko eleyi to se nlo bayi lati le ri wipe abo to peye o wa lori omi be ba se ndarapo mo wa iroyin ni kutu wa le ngbolowo lati le se adaba 88.9 FM akure baba pada de amo je ko di mimo fun yin wipe iyawo are oluremi tinubu nlo ti pe fun igbese gbogbo tako aye pada oju ojo e mo yi ku nbe adaba yi wi e
2: Egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi. Ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, ti e kan sun lo ni.
3: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure. Koranjo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 aba make sure. Ko lo tin nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. Afo gede gede do ti ara danu. Logo lo mo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253

0: offices dey for Danco Plaza, Adilosun, beside Olumoto's, opposite Maria Azonta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado-Ekiti, Ekiti State, or Green House on top 0707-484-3351.
1: Ajẹ ki a ma ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin la fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDK CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
1: kini yo ko ma se pe fe gbe won mara o
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
1: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
2: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ba ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ba ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni yen sa
1: kini idi ti e fi se ba npe kawo yen kokko san owule die de to di pe e gbe oja fun
2: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san owo die die so eni ti o mu osu merin to san owo kini keji fun okan wa ti bale lori pe eleyi yo le mo san owo lo olotu en to si fe pe mo fe san owo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini ni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun won
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
1: nibo ni office yin
3: office wa wa ni Exodus filling station, formerly Tota, opposite Factory Pharmacy, Oluwatuyi Quarters, Akure, Ondo State.
2: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko. Be ni olotu.
4: Epe CDK, sorry number yi 0707454-2995. Lekan si 0707454-2995.
2: E ṣeun olotu.
1: Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakim Okunla tẹ́ jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ tí ó ní dúkìá.
5: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
6: Wo ọ̀rẹ́, ó sún mi oje. Ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dà náà wà ní jò. Gáàsì sílíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán.

0: dede wo yi eyin eyan wa ni bi gbo ti e tin la nfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin la nfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso sebi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si ru to si bere si nbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore e koko ase eni to n ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka abamo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a n je n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be lelomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo lebadi gbogbo awon nkan ta n je didun didun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara ponbele egbogi na na fi se ajo NAFDAC si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogedegede jo ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo NAFDAC fonte gbugba o da lagu ara 24/7 aba mission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mission gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
0: bẹẹni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún ilé iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ́ ń pè lẹ́ẹ̀kan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì ná tá a tún mọ pàdé ire o
3: olowa ni o mi ando
4: o wa ni o mi ando
3: ade tun ni o mi ando
4: o wa ni o mi ando. O ya o si ori oke prayer center ni talun
5: ni popona idanri
4: ni biti akase eto adura o ti waye fa won okunrin atako bi okunrin Saturday yi tun ni o
6: Olorun gba mi mo je
4: se bi gugu alamo ipe bile ba tin toru oni lati je pe ba le eleye orogun ifaseyin ni nitori eyi loluwa ba se wa pase wi pe igba kan gbi eto adura pataki o ma waye fun awon okunrin ati awon akobi okunrin e wa wu opolopo awon okunrin bi won se dagana gana saarin ilu
5: ai ko kiye sara lo se so aye won di wogo wogo bi eni ku agolo da inu apo
4: o ma se o
5: e wo dede bale ile to deni ta ya nbo tabi yi ti won ti fa isan so de aku re te e ti ti gbera ma bo ki won wa fi adura so yin dokunrin pada
4: e lo ka iwe Exodus 13 verse 2
5: e ri pe akole rere loluwa ba ni fa won okunrin
4: sugbo aye lo kan fe so iwe jeriro lara igi ti won fe fukukun won pade dun yoda
5: waji o asiku to to loruka o gbo oruka e pada
4: gbogbo akobi okunrin atawon okunrin lapapo
5: o ya si ori oke prayer center ni ta lorun ni popona idan
4: ni bi ti baba Samson oluwa mo dede atawon afadura jagun be o ti ma fi kun adura fole sudan
5: Saturday ye ma tun ni o
4: e ma miss ye
7: You are cordially invited to the 25th anniversary and 3 days power pack revival with the theme Peace Be Still Mark 4 verse 39. Gbogbo eyan la pe sayeye ajodun odun 25 pelu isojo lojo meta to kun fun agbara. A pe akori re ni ki alafia ki o wa iji. Dakeje coming up on Thursday 18th of June till Saturday 20th of June 5 p.m. daily by the anniversary Thanksgiving service. Comes up on Sunday 21st by 11 a.m. at the church auditorium. Behold the glory of God Church Tamosi Sanctuary Sowani Lot 5 Block K Ojomu Farmbo Layout Road opposite Feka Bus Stop Beside Housing Corporation Office Ijapo Extension Akure Mu gbogbo isoro re wa kiji aye re o dake je lati wa awon tolorun yo lo fun obi Apostle Felix Adejumo Bishop Humphrey Irumaka Bishop JK Opayinka Pastor Bode Olufowobi Pastor in Charge Apostle Tunde Olufowobi Host ati bebe Ibi Moisoji, Long Kede.
8: Oh, Mati Daraba, oh, Karira, ye, oh.
4: Yeshu daraba o bono tun yo eh eh iwo ni wa darapo won gbe jade won laruge latodo ni yeshu
5: gbo suit ati shirt ati trousers ati shoes ati bed
4: ati sandals and slippers o get to talk italian tabi spain
5: tokunrin ni tobirin lomode atagba
4: oluwa t-shirt
5: jinsan shino
4: pantan toga
5: wrist watches
4: awoka
5: senator dressing
4: resource control
5: ni yeshu
4: otagba ntagba to tagbaragada se bi gbaragada nigba gede ogbagba buyekete ni bi tawon ogbagba ti gba oja pataki kale
5: Oh my God!
4: Bi odin di oja iluko loke okuni
5: military and paramilitary accessory.
4: Awon officers boot
5: ni ti civil defense soldiers police peace corps atamutekun
4: ati bet ati fila ati layadi won ni nbe nbe.
5: Gbogbo schools ni ko tete wa ma order for uniform container and sandals.
4: All says price de la won oja won yi.
5: Ibe ise leyo leyo tabi dosi dosi.
4: Eyi te fe kose lati di ase bata.
5: Aye wa fun yin ati bi te ma gbe.
4: Oya ni number 85 for Badeshida ni dojuko town hall Akure.
5: Telephone 080
4: 3452
5: 0455.
4: Ni Yesu.

I fẹsun kan awọn iranṣẹ Ọlọrun ọhun wipe nṣe ni wọn dọgbọn si iṣẹ iyanu lati le mọ fi parọ gbowo lọwọ awọn eniyan eleyi to si lodi si ofin ni ipinlẹ naa ọpọlọpọ awọn iranṣẹ Ọlọrun ọhun ti wọn ni awọn ojẹbi ohun naa ni wọn mu ba iwaju adajọ Jude Obiora pẹlu awọn eniyan to ran wọn lọwọ lati ba wọn wa awọn eniyan to n ba wọn parọ wipe awọn san awọn siye ninu ohun ti won wo awon san si gege bi ejo ohun awon iranse olorun na ni won mo ngba owo tabua lowo awon ara ilu lati le mo fi se ayederu ise iyanu funi kaloku won ewo iroyan wa nle bi yepe oyi mi ka bi omi o wa ninu we punch ele to jade laaro toni e lo wo nbe mo gba be o de pinle oyo bi gomina seyi makinde bo ti se je ko di mimo bayi wipe kojumo ribi gbogbo ara la mo moto o ni gbogbo awon lokada ni ipinle oyo ini ki won mo siwo se bo ba tin di ago mewa abo asale won o si gbodo bo sita ti o ba di ago marun abo owuro ojo keji o je ko di mimo wipe gbogbo awon lokada ti won o ba ti se iforuko sile okada won oni koni kaloku won gbe igbese kia kia lori e tori wipe enikeni ti agere iwa baje me ba simo lori oni yo fenu fera bi abebe o ninu oro to fi lede ohun o je ko di mimo wipe erongba na oni lati le se iranlowo fun didena oran to nkoju eto abo nipele ohun o oni iwadi in lo ti fihan wipe awon okada ti won o ni number idanimo yen plate number in lawon karaba ni eda yi nsamulo lati le fi wo wa labi won jake jado ipele na eleyi to si ye ki won moju to ni kiakia oni opolopo won ina ni won si mo mo kun seka ti won tafa ti won yidobori ti won mo tafa sinu mole bo si je wipe orugejo n lopolopo won mo nfi se ise labi won eleyi ti o si soro fun awon eso alabo lati le se awari won o wa pa se wipe ise ni ko ni kaloku won lo se idanimo ko lo se number idanimo fun okada won o ki won mo si bota leyin ti ago mewa abo bobatilu ni asale ekun aroyan o wa ninu we punch atawon oroyin yoku to jade laaro toni ipinle oyo na mo si wa egbe awon muslimi in lo ti da awon ajinigbe ti won lo se ikolu si ile eko meta ototo ni ijoba ibile orire n lo mo ti da won lohun bayi o je ko di mimo wipe awon oni lai lai fowo si iseda ofin sharia gege bi awon agbeboda luru ohun bi won ti se bere won je ko di mimo wipe awon agbeboda luru na ni won o le bere wipe ki won se ofin sharia ni ipinle oyo tori wipe won yi se musulumi won o si se esin mole bo ti wo ko ri oro na n lo jade leyin ti awon ajinigbe ohun ti won fi ohun ti won bere o ti won fi lede won si je ko di mimo ninu ohun ti won fi lede wipe ohun ta won fe oni ki won se iseda olopa agbegbe leyin na ni ki won fun awon ni bilionu kan owo naira eyin na oni ki ijoba ipinle oyo ko fun awon ni oko ilox meji ototo ati awon kan mi bi re bakan na won je ko di mimo wipe awon agbeboda luru eleyi to wa logbe won nipinle na oni ki ijoba ipinle oyo ko lo tule sugbon ohun to je egbe awon musulumi nipinle oyo logun ohun ni iseda ofin sharia bi won ti se je ko di mimo wipe awon ajinigbe na won yi se musulumi won o si ni eto lati bere fun iru nkan be bo ti wo kori ninu atejade kan eleyi ti won fi lede lojo eti ti alaga won alhaji ishaq sivni ati akowe gbogbogbo alhaji murisiku siyanbade ti won jo buwolu won je ko di mimo wipe oro tawon agbeboda luru ohun ti won so in lo lodi si eko eleyi ti esin islam to fi koni bo ti wo kori ekun aroyan ohun o wa ninu we punch eleyi to jade laaro toni e lo wo nbe

we mejo aboyun meji ati iya kan to nto mo re lowo ni won wa ninu awon eniyan ti ijoba ipile plateau to mo do la bayi lowo awon eniyan to nko mo lo se ise lile ni ile ajoji o iroyin je ko di memo wi pe awon onito n lowo te ne papa kankan ti ijoba o fowo si iyen ni anybody zanwa lekun ni ijoba ibile gusu jos iyen ni pele plateau ni bi ti won ti fe ko awon onito tata topo lo si ilu ibadan ni ipinle oyo lati lo mo fi won se ise kuari ati lati lo mo lo won lati mo fi wa ko to kusa nse ni igbisi ohun je ki owo to te awon eniyan merin laototo ti won laso mo papo pelu awon eniyan na pelu awon afurasi meta kan ti won je akoni lo sowo lile ni ile ajoji eleyi to si mo ki won jewo opolopo awon nkan ti won tin se latayin teyin wa bi won ti se nfi ojo waju awon obirin ati odo tata se ofo eni to je olubadamoran pataki fun gomina Caleb Oswang lori oro lakolabo to tun je alaga fun oro idogba ndogba lakolabo ni ipinle plateau Olivia Dasinyan eni to dari igbese na je ko du mimo wi pe didola awon omo kekeke ohun lati lo mo fi won sowo lile ni ilu Ibadan in lo je aseyori nla nla o wa salaye wi pe bi won ba ko awon omo na de ile ajoji tan ise bi ni won mo fi won se o bi wi pe ki won sise ojo mefa ki won gbowo ojo kan o si ni bi iru awon omo be bi won si se je jojolo ba wa ni ipinle plateau ti won fi ojo meje won se ise oni won yo mo ni ere won sapo won ekwa iroyin ohun o wa ninu we punch ile to jade laaro toni e lo wo nbe.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Haba Micho. Fun oniruru aisan aifojuri ati dakureku alafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Haba Micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Haba Micho ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Haba Micho ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 le kan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Haba Micho ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Haba Micho idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Haba Micho ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Haba Micho on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Haba Micho ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Haba Micho adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Haba Micho Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe ese o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Haba

O się bary. Ore to alu jona ni asiwa latia daba 88.9 FM. Mo mama tu insile kele gbadun awo yen denu denu ni. Mo ti so fun yin pe Fuji garbage 1 and 3, garbage 1, garbage 2, garbage 3 na ni Alhaji Agba ti o papo sori special garbage. O ṣeun Olorin wa Alhaji Agba Bari Wonder Barista Sikiru Ayinde ki n to paluda mo kan fe je ke mo pe awon kan wa te gbodo sa fun awon eyan kan wa e gbodo sa fun won ni weekend day ati lojo waju eni kini te gbodo sa fun eni to ba ti n soro to ba ti n so pe to n bura to sa n bura Olorun Olorun re mi in fact ala gbogbo e to ba ti nowo soke to n kuro to n ga to n soro pe oju e de to nkan kan sora fun ro eyan be sa fun ro eyan be nitori pe iro labi ni gbogbo bo se n bura ike to n nowo soke to o le fowo kan le gan ko fi kan inu ko tun nowo soke iro awon eyan be tan ba ti n soro tan nowo soke tan se be lo elomi ko to soro ta soro oju e de to eleda ere mi o ala Olorun Olorun oba ile ti ma wo su ni sora fun ra awon eyan be won buru lopolopo awo la nimbe ko ya nambe mumbo

awon kan ti e wa to je pe afitan ba nilo e na to ma bere to ba ti reni to je pe igba to ba nilo re nikan ni nbere re eniyan kan nlo eni o tabi elomi igba to ba ti need nkan lana ti pe ah eje kin lo do lagbaja to ba je pe awon kan wa to je pe won e bere alafia won se afigba ton ba nilo nkan ni won to ran ti e eniyan kan fe ma lo e ni safun re eyan be mo bo

ẹri pe mo wi lekan mo ninu bi mi bo bayi ni inu tin bi mi bo yen ma salaye e fun yin awon nkan tin pe kilode bi o ba nidi obirin ki je kumolu Hello, wow! I'm Ola Shelley. She had a variety of nine FM music. Ati gbogbo awon asomogbe won, gbogbo awon to je pe won je omo leyin leyin. Ti won je ki gbogbo e ko dun, ki gbogbo si kan si, ki lala olu ka kutukutu owo. Mo dupe po lowo gbogbo yin. Ti gbogbo awon ti won pe mi ni gboro ti won ki emi na ku odun pe mo ku odun mo ku yedun emi mi o se pupo odun laye ami o abawe lemure oni re re mi se ma bo se korin mo ure ya ni je pe kekere ure o ure ya mi je pe o ipe oja iramu mi o iramu mi o ti won si katakata kekere ire ire o daju ipe lo omo mi ranti ita baba kan pelu o appreciate gbogbo yin gbogbo eyin te ki mi wi pe mo ku odun wi pe mo ku yedun eyin na mi yo se pupo odun laye o gbogbo odun to ba ti ba wa laye odun gbogbo wa o da bi mo to iwan mo la sode awon ti o si ti jeran le yatan na lodo won ashi pelu kaja be ti wo mi lori facebook e ma comment o da bi moto ti wa ogun lo aremu musa adebiyi kete kete ti dagba baba pe lomo e

0: fa saba bi ibinu yi ibinu fe na ni o papa julo si awon olugbo wa ti won gbo wa opolopo won claim wi pe fans wa la won je
1: ma teyin lorun eyin eda omo araye
0: lo to ninu awon ti mo sin wi won je fans wa ni toto
1: oun na bo sile lori keteke
0: mo wa ri wi pe isoro si wa lasan ati ohun wa lasan lelomi feran
1: won fe serin tele bi wa tun serin si wa du die

kini to fa sababi omobirin kan lo je olon ni pe o si je olugbo wa ti ma ngbo wa daada ti ma ngbo wa daada sugbon mo fuko bo lasi ri bo ti e je wi pe o ti fi kusagba wa bayi o ti beyin re irin ajo mi ni waju olohun eh o ti pari irin ajo ile aye yi sugbon mo fe lo sababi ku ti e yi lati ti fi da awon eyan leko ba ti ma nko won tele awon nkan to fa sababi n to fa sababi ku eyin opo gba ni mo ma n wa sori eto yi ti mo ma n so fun yin nipa ilera ara yin be ni wi pe kejo e gba hospital lo e ni gbagbo ninu modern medicine eleyi ti n be laye loni.

awon nkan be tolorun oba mi o ni se laye fa abada se mo pe awon obirin kan be to je pe olorun funra re lo da awon eya ara tin be nu won awon eya ara nu won yi to je eya nu teyin o fojuri won le ni oyun sugbon won o le bi omo na funra won en ti dokita to ti wa se scan to ti se orisirisi to ti wo bi ara obirin bo se ri ti won si ti fun wi pe gbogbo omo ti oba bi o le mo biju meta o le mo biju merin lo sugbon si abe ni o fi bi gbogbo won won wa brainwash e wi pe eleyi to fe pada bi wi pe funra re ni obi e dakun iru obirin be o wa gbe mimi lasiko ti nbi mo lowo kini ka ti peru yen si bo lo ti je gan gbogbo awon nkan tin ko mi lominu ni to je wipe anbara wa so wipe ka gba odo dokita lo ta ba ti kevin kankan lara ara wa e je gbagbo ninu modern medicine wipe imo olon ni be ni pe mo olon ni olon o nyo wa ninu awon agiju kan iru ifef ti mo so le kan yen se mo pe ngba kan ireti o ti sonu fun eni ti fallopian tube e to ba ti di to ba ti di ireti ti sonu fun sugbon laye ode oni to ba ni owo ape kanu ko lowo olorun oba mi o si sina fun awon oyinbo ti seton debi wipe yo bimo ono si

0: ba tin wi na ka fenu kan tun so yen
1: olowo aye mi re bojo juji mi
0: opolopo loni oni won di alaabo ara
1: osugba sayi ni omo to mu ifagba ni ajaba lowo soke kodolo
0: latara wi pe won ni egbo kekere lese boya igun ese won o la aye o ye ki won lo hospital sugbon oto ni bi ti won o gba lo adendo bi de ngba won ba di hospital won ni won o ge ni olohun ni so wa da labo ara o ka lo sori koko eto tan ba lo gan mo be yin ti e je aboyun eyin obirin te ngbo mi lowo yi o ni bolohun se da inu oni kaluku oni nkan tolohun da sibe Olorun si tin lo modern medicine lati je wi pe ka le mo bi eya ara onikaluku se ri ninu ati ni awon qualified doctors awon onimo isegun oyinbo ti won poju owo ti won mo ise yen daada lati salaye fun wa binu ti e se ri ni bo se bimo ni ise abe lo fi mo bimo iwo to ba fe bimo iru en to le fe ni iru en to le fe ni e ma je ki a fi oju ka fi ma commonize awon imo won yi tori wi pe o pada n di isoro fa awon eyan lara tan wi na genotype na tun je kan leleyi to je wi pe genotype oni kaluku oni ru genotype ti o le fe ra won awon eya kan be to je wi pe hehe la won iru awon yen awon le fe yes won le fe hehe awon genotype yen po lori sirisi
2: ma lo pe o si
0: sugbon AS and AS won o gboro fera won awon kan be won pe won ni AC AC ati AS ko gboro fera won AC o gboro fe AC e ma fi igbagbo se nkan won yi opolopo awon eyan won ti fi igbagbo se to je wi pe at the end of the day ntoju won ri lowo bayi awon omo ti won bi gan won se pe fun won awon ti won fera won nitori esin AS ati AS to fera won nitori esin wipe ko si tọlọrun o le se won wa lo bss awon bss ti won bi yen ipe ni won fun awon parent won
2: egbo se mu sori o sa
0: opo lo be ganti rere lele ita ti fi man dara wa leko seyin ti awon eyan ki si tele eleyi ti mo ri lenu jo meta yi en to ye ko gba hospital lo to je fancy wa to je wipe odo awon elesin lo gba lo lati fe lo bimo nbi to ti ni pe ko won ma bimo to nbimo lowo o yiwo ngbo yiwo tan won to pe oko ni pe ko wa gbe lo si hospital ngba ti o fi do hospital o ti jade laye eyin ijoba orilede Nigeria eyin ijoba ipinle Ondo o na la fi se serious matter fun toni o gbogbo nti mo wi nti mo fi gbogbo enu so tan yi gbogbo eyin te ngbo mi e mo ju mi lo o e mo ju mi lo mo wa fe ke so fun ijoba e ko ijoba bi won o se wu wa ki le ro ki ni iriri yin ati pe ki le ro pe ijoba le sisi
2: atama bi won e ba go ba
0: oh yeah 08162519991 eri wi pe nti mo fi se faaji loni

0: Eko dede woyi eyin wa kinpe kabo sori eto koto mekunu ti eni mbuki gbogbo eyin olugbo mi patapo nibi owo ti e wa pe eku asiko yi o eyin ti en se popo sise oke opin ose mo kinpe eku popo sise opin ose gbogbo awon muslimi patapata mo kin pe won ku asiko odun emi wa se opo odun laye a kinpe kabo sori eto koto mekunu eto ti a ti yanju ile ayede ti ba nbe laarin awa omo orilede Nigeria ti a le gbe papo ni to bi nu bi ti o ni si wahala ti o ni si nkankan ti o ni si pe agbera wa lo le ejo agbera wa lo si ago olopa ti a di se awon olopa ku a di se awon adajo ku lati le yanju ile ayede laarin wa ona la se pe to kotu mekun kale mu kin pe kabo sori eto toni loni ani awon committee afenuba ṣugbọn ko to di pe a lo si ejo eti to je tutun ti afenuba loni ani ki a so fun awon eyan wa pe eni yowu ti o ba fi esusun lori eto kotu mekunu o ni eto lati je ki a mo eni ti o fi esun kan ki a ni namba re kasi le be eni naa soro nitori pe le dede fi esusun kasi ma so pe bayi eni naa jebi abi ko jebi a beere oro lowo won lati mo bi oro naa se ri ka ma mo bi ti a gbe yanju ede ayede be opolopo awon eyan wa ni won pe ti a ni ki won send number erin ti won fe suka sugbon ti won ni le send number won won le send oruko won le send number won won kan fe suka lori fesukan eyan lori radio pe nkan bye bye bye bye bye lo se sugbon lati ni ebere lowo eni na a le pejo yin ka si ma dajo be abi ka so pe nkan bye bye bye lo sele gbogbo eyin ti e fe sunsun ti esi je ki a ri number awon ti e fe sokan o dabi pe ti a ba wo oro yin boya ko so to nbe ni tori to to ba nbe nbe e je ki a mo awon ti number awon ti e fe sokan na ka ri number won tori ti ogun eni ba dani loju oni won ma so ko ma fi ngbari ti ejo ti e fe fi sun to ba je pe looto ni e le so gbogbo awon kule kule nkan ti o sele nbe iyi ni fun awon to je pe won fe sun tan ba ti fe sun tan ba ti ni kan send number abi oruko eni ti won fi esun kan won ni le send re sugbon e si mo pe e ti daruko eni yen lori afefe te ba si wa daruko eni yen lori afefe lai je pe e je ki afke fun alanfani lati bere oro lowo iru eni be o je nkan ti o bojumu e je ki atako eleyi ti a ba ti mo pe a fi esun kan eyan lori eto kotu mekunu e je ka ti prepare ara wa sile ipe nkan bayi awon nkan bayi ni won ma beere lowo wa e je ka si ti kete sile ko to di pe a fi esun kan eyan mo dupe lowo gbogbo eyin ti e n gbo wa patapata gbogbo eyin ololufe kotu mekunu mo ki yin pata pe e ku asiko yi o e si ku ifarada wa na bi a se se si nitori pe ibi ta gbọn mo naa la se mo Olorun ti n ba wa yanju e ti e ba gbagbe enikan ni jejo o ni ohun Kayode Idowu pe ohun ra ile kan lowo Sovio Nicholas lati bi odun mejo seyin o ni Sovio Nicholas yen lo ba won se plan ile naa pe lati gba yen boya wahala wa lori ile won ni won pe Sovio Nicholas pe ko da won lohun abi pipe kò sábà wọn yanjú ọ̀rọ̀ náà nígbà náà sọ fún wa pé kí wọ́n sẹ́ndì nọ́mbà Sovio Nicholas because nínú àwọn Sovio ẹni tó jẹ́ Nicholas lè pọ̀ ó lè má jẹ́ nìkan ló jẹ́ Nicholas nínú gbogbo àwọn Sovio ti ń bẹ Londo state ẹni kẹ́ sẹ́ndì nọ́mbà ẹni náà rí nọ́mbà send láti ìgbà náà ẹ sì mọ̀ pé ẹ ti fẹ̀sùn kan ẹnìkan pé ó ṣe àti wàá mọ Nicholas lè tiẹ̀ ń bá wí kani pe ni namba re ni abati pe won abati ba won soro iru eyin bayi na la ma so pe ko to di pe e fe sunsun e ti prepare pe nkan bayi bayi bayi bayi ni wo bere lowo yin wo bere namba ni yen lowo yin a si bere bi nkan ba se ri lowo re yen ni be ni ijejo kan na lati bi je dogun a se awon yaju oro kan e to kan arabirin Grace bami gbele ti wọn fi ẹsùn kan nípa ọrọ ọlẹ kan tí wọn rà sí area ìlú àbò wọn ni wọn fi ẹsùn kan Sovio Gbenga Ọláyíwọlá ipe lati gbatan ti ra ile yen pe won fun ni family receipt e si ri pe ni jejo na ni gbatan soro ni kan pe sori phone sori program yi o ne ni kan oloto kini kan oloto mo ni won o le so be ayafi ta ba gbo ti enu eni ti won fesun kan pelu ogun olo eni e si pe mi ko to di pa pari eto o pe mi o salaye bi oro sere iyen so bio Gbenga Olayiwola won si la won osise lori oro family receipt na lati fun Crispa Migbale ni ana won pe mi ipe won ti sise lori awon fun awon na pe mi kise mi mo ti e pe won won ni awon ti sise lori e won ti lo si odo awon family ya o receipt ya meta lo ma sign e sugar meji ti sign receipt already pe o ke nikan won si ni e na bo ani oko po ma de ni eni pe titi ola awon ma de be loni so la awon ade be won ni ki eniketa ninu awon to ni le yen ki won le sign receipt yen pe pelu ogun olorun laarin ose won o fun Grace Bamigbale gbele ni receipt ile won won si le lo ma sise lori ile na e ti ri pe to ba je pe ni to fe lu won jibiti ni ko ni pe mi pada ipo ti sise lori oro family receipt o ti pe mi pe family receipt yin o ready ti eni ti oluwa loko ti o ba ti de to gba meta lo ma sign receipt ta o meje ba le sign e to wa kenikan o se se ko tun fa wahala lojo waju e je ka se suru fun won ki won sign iyen le ni sola ki receipt dodo mo de so fun won pe ti won ba ti se ki won je ki n gbo ki arabirin Grace ba mi gbele na to ba ti dowo won ke je ka wa na gbo nipa receipt ile ti elera ti ilu abo iyi ni be ni bi ojo melo kan seyin arakunrin kan won pe ra won ni Peter na poruko won won fi esun kan lori oro ile kan ni Itali ni aye ni agbegbe nitosi jare nibe ni won fi esun kan ni pe apa awon ti won kole sibe to si je pe won blast okuta won ma fo okuta lire abe won lo opolopo ile won lo ti la ti o si ti ni problem ki le ma lo wo ma lori won la won lo won ti lo sodo kabiyesi alaye ti ilu aye ni agbegbe ijoba abile ifedore ni to si jare nbe ni won ni sugbon e je ka gbo nkan ti won so ko to di pe emi o ma ba oro na lo
1: mo ti n tra nọmba ko wọle awọn eyan pọ si ori eto mi.
2: Ok.
1: Ẹsa lati Itali ni.
2: Itali.
1: Ok. Bẹ́ẹ̀ láyè Itali ayè. Peter ló ń sọ̀rọ̀.
2: Ok.
1: A ní Kwari kan síbẹ̀. Ó jẹ́ pé gbogbo ilé tá a kọ́ síbẹ̀ ni wọ́n ti blast òkúta tó jẹ́ pé blast wọn tó bá tún gbélé ó máa dé ìlérè òkè odò. So a ṣe wá ń gbọ́ information báyìí pé wọ́n fẹ́ gbé ànúdá Kwari kan wá èdè ẹ̀. Kò jẹ méjì àwa lọ sí ọ̀dọ̀ alàyè láàárọ̀ ó ní ẹ ṣùgbọ́n wọn gbẹ́pọn o wọn ti fẹ́ plas kò ní dàbí bí àwọn Kwari.
0: Tọ́ bí ọ̀rọ̀ náà ṣe tọ́ so wọ́n ni wọ́n lọ sọ́dọ̀ aláàyè ipe wọ́n sọ pé bí wọ́n máa ṣe blast kò ní rí bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ pé ṣe bí wọ́n máa gbẹ́ bọ́ọ̀hù náà máa ṣe kíní kan mo ní kí wọ́n sẹ́ndì nọ́mbà kábíyèsí sí mi ṣùgbọ́n wo ti sẹ́ndì kábíyèsí títí gbà tá à ń sọ̀rọ̀ ìwọ̀n sẹ́ndì nọ́mbà kábíyèsí mi tó bá sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ gbogbo ẹni tó kọ́lé tó kówó jọ tó kọ́lé ẹ̀nà rí pé ìnira títa ríro làákọlà ní ọ̀rọ̀ ilé kíkọ́ wọn ti kọ́lé tàbá sì tún wá gba àwọn kan láti tún wọlé náà lé wọn lórí àwọn náà ò ní fẹ́ fara mọ́ tó kábíyèsí aláyè ti ìlú ààyè àwọn aráàlú yín ní wọn bá yín sọ̀rọ̀ o pẹ̀ sọ pé torí pé wọ́n gbẹ́ borehole bí àwọn yóò ṣe ṣe bí wọ́n ṣe gbé fọ́ọ̀kúta kò ní ba ilé wọn jẹ́ yóò yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí a bá wo bí èèyàn bá ń blast òkúta àìmọye ibi tán ti ń blast òkúta tó jẹ́ pé ń lè ṣe rédíò àdàbà ń bí gbogbo bíldìn wà ní ọgbọ́n bí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ni àmọ́ bí tí wọ́n ti ń gbẹ̀bọ̀ dáàmọ́ pé wọ́n jìnà sọ́dọ̀ wa ṣùgbọ́n láìkè kò jẹ́ pé bí fífọ́ òkúta yẹn ló ń mi léde bíi àwọn tó wá wà ń tò sí ẹ̀ ń kọ́ kábíyèsí ààbò àwọn aráàlú yín ló ṣe kó ṣe pàtàkì lóòótọ́ là ń wá ìdásílẹ̀ ilé iṣẹ́ káàkiri nílẹ̀ nípínlẹ̀ ondo ní pàtàkì ilẹ̀ yorùbá pátá a fe ki won da le ise sile lokojo kan sugba ni fe ki won da le ise sile ko tun pa awon eyan lara nitori pe ngba n ba blast kuta ti o ba wo ni eyan lori igba to ba ya lawon ti a tun wa ma paruwo ijoba la ma paruwo igba ta si faye gba won yi ti a fi check and balance sile ta faye sile fa abo awon aradu yo di nkan ti yo fa wala minister of environment mo ro pe won o lo won wa lara won ti o lo wo si fifun awon eyan ni certificate lati daru le ise be sile ni pataki awon ajoba wa kan to da le ise kan sile ni Ondo state iba se ti Kwari ni o iba se ti mi ni o yo kokko la se ijoba nu nje yin na sise yin bo se ke se ke ke study gbogbo environment bi ta fe gbede ise yan si pe ko ni pa won lara se o di gba ti awon eyan ba be si ku ti e be si wa pe condolence visit se yan ni a wa ma so po sese de yin to je pe en fun ni certificate lati se blasting se awon bi awon ilu ti wa nbe awon ile ti won ko sibe o ye ko ni iye ibuso ti o to ki won to call sibe tori ko si bi won se blast okuta ti o ni mile to ba si mile ori ile na la se n call si eyin to e wa ni ipo alase ijoba ipinle Ondo eyin ti e wa ni minister of environment physical planning ati gbogbo eyin ministry te wa ni charge awon kini won yi o ye ke sise yin bi ise o a sise opolopo awon osise lo n fa wahala fun awon gomina wa loko ojokan nigba to je pe won ti fi eyin kan si di ise yi ipe ke boju to abo awon eyan te si to n fa aye gba iru awon kan bayi a mo pe a n fe le ise a n fe ka awon eyan wa sise sugbon ko ye ka wa ile ise debi ti o ti ma pa awon eyan wa lara ni ide yi kabiyesi wa laaye a n so fun yin e ba so lori nkan te ti ba wa ara eyan so bo te je pe ogbeni Peter ko send number yin si mi ba ti pe yin ko to di asiko yi lati bere bi oro sere lowo yin sugbon ti a ba fi opolopo nkan fale ko ma di pe yo di wahala si wa nigba e je ki a mojuto ki kabisi wa ki o ma mojuto ti won ba le pe wa pelu ogo Olorun kan salaye bi o ba se ri nbe awon eyan ti won ni won ti wa ba won ati nkan ti won se lati ri pe iru awon Kwari ti won fe gbe kale sibe ko ni pa awon ya ilu won lara eyan lejoba le lori o ki soke ki segi ki sodo awon eyan tejoba le lori na ni won ke gbajare e ja da bobo won eyin joba wa Ondo state ni aye won ni won fe dale ise Kwari kan sile nbe se yin ti fun won ni certificate se ti se feasibility studies pe ko ni pa awon aralu be lara nkan to ba se je eyin te wa ni charge bo se ministry of environment abi ministry yowu ti o ba wa ni charge e na si le pe so kan le le polo to eto ki e salaye bi nkan ba se ri nibe fun wa iyi ni bi oro itali ni aye ni ipinle Ondo bi o se ri gbogbo eyin te ba fe da se to yin 08162519991 08162519991 ite ba si fe soso lori eto ko to di pe eto tan 08162519991 kana na le pe si 08162519991 oni number ti e pe si lori eto ni sin sugbon to ba de eto te ba fe soso awon number te tun pe a so le nigba to ba ya 08162519991 number ta won ti o ba da seto ati awon ta won fe soso lori eto loni ti won lo ni ele ti awi ni.

0: of a dove.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafda ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijagwa ija osi always guide me
3: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunola e ba mi ki gbogbo awon ara ile
4: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunola gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
3: okay.
4: Ti a mo si CDCare CDCare application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe
3: dede
4: mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
4: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
3: ogoji
4: ose lati mo sanwo
3: mo be bi nke se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
4: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni bi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni yen sa
3: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun
4: e seun olotu seri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
3: eleyi
4: yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
3: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun won
4: seri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ero nla pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
3: nibo ni office yin
5: office wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
4: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
2: e pe CDCare sori number yi 0707454-2995 lekan si 0707454-2995
0: 9-5.
4: Ẹ ṣeun olóòtú.
3: Ọ̀rọ̀ lẹ́tígbọ́n láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tẹ́jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí, kó o lè bá àdẹ́ tí ó ní dúkìá.

0: Ya kulebe elan karale. E kule na ba elan kiro no. Adebi ise ma se ba agbo le la npe. Eto yin eto wa o yato leto, eto ni o yato. Eyin na ti mo pe ti ago marun ba ti koja aseju bele nja nle ise radio wa adaba 88.9 fm tata komole se ilu akure oloye mekun ta wa ntarun ni ilu ilara e mo pe o yato ati ategun ore timotimo lawon mejeji ba ngbe oke ile ise wo lo wa ngbe mi wa lojo mejo mejo ile ise ti oni baje fun ni igba kokan ile ise Milk Market Nigeria Limited kila popo gan ta fin je ile ise Milk Market Nigeria Limited di crunching chip ti wa eyi to yato
1: eni ko du mo gogo do so abinu ku akonja
0: keki to yato
1: mo gbe da na daru mo gbe tun tun
0: papa to si de mi ice cream to

0: ni fi ibadun buredi pelu isera lori pataki o yato buredi ni o fe bi alayo ori ile ise wa ni o yato plaza lehin chicken republic lalagba kakure telephone 0803-303-5183
1: nipinle ekiti won wa ni chicken republic bank road lado ekiti telephone 0815-064-3082
2: ni ilu oye awa ni dojukoju st peter and paul primary school oye ekiti ni ilu owo awa ni dojukoju baptist church iyere owo ni londo awa ni PKM2 Ife Road Legbe Valentino Soka Filling Station ni Londo awa leyin Chicken Republic Jubilee Road Ikari Akoko e ma gbagbe eka wa tu wa leyin Chicken Republic Lokiti Pupa
3: ele kan si wa lori ero kaye olujara wa www.mcmackin.com.ng
0: o yato ile ise mcmackin Nigeria Limited don se buredi to dara febi alayo
4: eka bo pada lati eka polowo oja
5: manager eje ka koja lo si gbogbo akoko merin ati biti ati le ri bredo iyatora
6: gbogbo awon eyan ti soju wa ni gbogbo akoko mererin na ni ati ri ikare ugbe jubilee agbaluku iyani ikaramu gedegede ajowa ati gbogbo eyin te nbere fun bredi o yato ni ipinle kogi e le rira ni ajokuta tombe ikaba ayetoro ati lokoja ati agbegbe to yi won ka e mo pe awon ero banisoro yi 09038678596 tabi 07068800264 e mo pe olaiya sori ero banisoro yi ni agbegbe akungba ikun akoko oba oka idoani idogun e mo pe olaiya sori ero banisoro yi 09133305834 gbogbo awon eyan ton wa ni akungba oka supare imeri e mo pe ero banisoro yi 09136487142 gbogbo eyin te wa ni ikare arigidi ogbagi imesi agbado oke agbe oyin omo ekiti iyamoye ekirin ade egbeda iyara igbagun ife olukotun ponyan e ma pe kenny sori ero banisoro yi 08067282508 ni agbegbe agbaluku ugbe ikun akoko epimi isua ifira akungba e ma pe oluleye sori ero banisoro yi 07065452906 ni akoko edo ati auchi e pe olorun femi 08109386856
4: manager e kaabo pada lati akoko e ja koja lo si eka polowo oja ta ba pa pada de manager e je ka mu lati ilowo
7: mcmackin nigeria limited ile ise alalobarika ile ise wa oya to bread awani baba oya to cakes

0: e ka bo kwada lati e ka poluwo oja
1: ori ayo la o fi pe baba
2: oya o ti da to da mi si
0: fun fun eyin ti e se ton radio yin 09068837168 ti e ba wa ni ipo kan ti e de ni anfani lati gba eyan kan aburo iyawo yin wa ni orun yin aburo ti yin na wa ni orun yin ton jeun ni akata yin na mejeji tani eyin ma gba sise ohun kan ti a ngbero loni niyan ti a leyin ma gba sise e muri atejise gba lati odo ebinisa ni ilu ileisha de ileisha le fi ko yo ebinisa lati ilu ileisha olotu to ba je pe ohun ni ohun a gba aburo ohun na sise ni o tori pe iyawo le ko ni ni igba ku igba olohun ebinisa lati ilu ileisha gbangbe oke
2: oya.

ti ko wulo ti aburo iyawo to wulo ju aburo okolo oni ohun o eni ti o ba wa lawon mejeji ya ton ba ko siun e ti dahun ti mo fe lati engineer faleke lati ilu Port Harcourt ta le ma fun ni mo fe ada iyawo abi eyin

orin tilude asanya gogo ide samba saworo ko ma ro keke kero bi ojo opolo imo atoye ko torun ro so kale le lori wo opapa parada o de to torin tilu ope ye mi joda o ikire omo ewire o baraka sida eto ko gbera nle eto toni tilu rin ni bebe ona yelenku yelenku o dori atekun dirawo osan awon akonu eto toni tilu o gbaski yaki ejo abala akoko lati ma da toni tilu dobale pelu faji toro won pa toketile abala keji lara ale atatokun yo ti ma ju lamba le funra won toni tilu ta lolohun lo gbeyin eto toni tilu lo tobe to bensin eyin o se je kapade atoke eto ope yemi joda ajoko tagba piroro oro lojojo saturday every saturday fun ipolu oja lori eto yi tabi e fe fun ni lebun lori e Epe number yi 0806-904-6714. Tony Tilu ti de o. Sati di o se yi. Ne keji ajo duro de.

Oya se bi igba to to gba bayi o na ni se ba le gbo mi gbo mi Gongo to to gongo o na ni ku je ba le odo Oni tilu o tun ti gori atagun Ni kan ni adaba FM 88.9 Akura ilu Ilaramo Kinlawa Eka le o nibi te tin lanfani ati mo gbo wa lasale to ni A tun ti de gaga bi ise wa na ni e lori eto tori tilu A tun ma mu le fun ra wa lale oni A se tun ma lanfani ati tun jebun lale oni Ta balata lolohun Ikun ni adaba FM o na lawaye to je pe le ma lanfani ati gbo Eto tori tilu E ti ma gbe to ba ti dojo Saturday bayi Ago meje abo to ba ti rotom Oun gagana le to tori tilu o na ni ma gori atagun Ope yemi jo da yin re yi Ajo ko tagba pin rororo Mojo ko tagba mo pin rororo ki se kin le ba sa fun se Sugbon kin le ba ko gbon lenu agba ni E ka le o Tebi te tin lanfani ati ma gbo wa A tun ma gbadun ara wa daada lale oni

Încă ala ma gbadun ara wa daada eja to se ba se se yen gbogbo bi te ti lanfani ati ma gbo wa eyin ti wa ni pile Kogi eyin ti wa Londo eyin ti wa Lekiti eyin ti wa ni pile Edo Kwara Ogun titi lo be be te ti lanfani ati ma gbo wa ato kin lale oni ama banu eto gan ni sansan

0: ibi ti awon eku yi wa to tobi e awon pelebe awon to wa nu ora yen awon ti kan ti nbe nu ora yen akan ri pe awon eku to wa nu sobu e won ti muyo won ti ja won ti ja ase won muyo ni o wa le dide mo ibi ati tun la to ti ra won kan mi to je pe won kan gbadun lonu re ni awa fi igi afi ko won ta mo ni ki leleyi e jo se awon ipu na won ma se won mu yo won le dide mo en to soju mi ni now o soju mi en ti mo ri ni now eh ki le wi lamba ta lo fun yin lamba ta lo mule lamba Kobe. Imi. Kobe. Order me to go. Mule. 0816251991. 0816251991. Present, sir.
1: Banujayo ni bayin.
0: Ami ateyin na, sir.
1: Omo ba kabiru Olorun se ti lati jebo wo.
0: Lati jebo wo. Ya mo ngbo yin.
1: Ase ri ni nini. O ba ni ki ara mo wa lati enda. O ba ni kan mu eran o ko peran o.
0: Kai.
1: Mo tun wa ni bi fun ta kiri na the same thing na owo na tun ni.
0: Ele to ba nbe.
1: Ta tun ba nbe.
0: O lagbara.
1: O ya mi lenu o.
0: E te fi soro te fi paro.
1: Mi paro.
0: Ojo ke. Ojo kan wa ta pa mo lu be yen. Se mo bi saki yen se mo ko mo nda bi.
1: Ibi oni gba wo yen.
0: Eh o mo nda bi bi se bi igbale ni abi bo ni se mo ri
1: abi.
0: Eh eh bi to wen.
1: Ide je mo. To mo nsi lera yen.
0: Instead of ka ba saki yen be. To we opa kan la ba nu enu mo lu yen
1: se pe mi okuro
0: e pa ai ma so pe paro ke
1: paro paro olohun bo
0: be ni mo ri pe pa o ni lati gbe fun yin gbe fun won
2: yin o ekun o baba o gbe mo lu mi ti wo ogbagba mi ni gogo
0: owo na ba nu mo lu kai elo e ka le o
3: hello
0: yes ma
3: hello mr joda
0: ah Queen of Lamba koi.
3: Yeah.
0: Oh.
3: The Queen of Lamba.
0: The Queen of Lamba. Gbori wole.
3: Beni.
0: Yeah, glory.
3: Nah.
0: Oya mo ngba yin ki lo sele gogo.
3: Olorun se bebe bi ita si jo.
0: Oluwa seun.
3: Awa la o le si baba bi ita ti jo. O won o si tu kan ni.
0: Okay.
3: Won ni jeje mo ni
0: ah.
3: E ma worry.
0: Olopo lara mi. Kai.
3: Bi mo se po sobo papo niyan.
0: Eh?
3: Gbogbo awon to ni jeje bo se fa sobo ti won lara.
0: Le ba bere si fa.
3: Gbogbo mo won po di de. Ise Olorun niyan o. God is wonderful.
0: Iya glory. E ma lo iya glory oni sobo. Ile te mule ilagba. 0816251991. Elo e kale o.
4: E kale Peter.
0: Yes sir.
4: Ope be joda.
0: Present sir.
4: Eku lamba o.
0: E ma seun, eku mule.
4: Eku na mo ja o na se faji.
0: Ah, eku se faji o, nti mo rinu o.
4: Mr. Lamba.
0: O lagbara.
4: Ale ojo kan wa.
0: Okay.
4: Odo ni ya ta se yi.
0: Eh.
4: Oni mi ate malu agbo ta pa.
0: Eh.
4: Mo ba ti obe ba gbo lohun.
0: Pe te du.
4: Ma du mi.
0: Eh.
4: Ni ma gba te de mi pe emi lo fe se, emi lo fe bi sodun ah.
0: Ohun fe bi.
4: Ohun fe bi mi sodun.
0: O fe se fast fast ani.
4: Mo fe bi sodun na wa te na fe bi sodun ra ba jo le wa ka.
0: E ba le raye kiri nu ogba. Kai.
4: Abale atake na ogba.
0: O lagbara.
4: O pe ni joda.
0: E pele sa. O lagbara. O de seun. Olorun wa pelu yin. Hello e ka le o. Hello, eh o ti ja. Hello e ka le o.
5: Opo e mi joda.
0: Present sir.

0: Ti Christ mo ge dada. Ati nu kanu. Olorin na ni. O ki ya mi dada na. Iya mercy baba Tunde. Iya ra won gbo wa dada wo le fi sere. E je sare doke na na mo si n pada abo. E ku kale.
1: Egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a fogede gede do ti ara danu logon lo mo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufere iwe atebo la fi pe

0: A toto arere gbogbo eyin eyan wa o iroyin ayo mature fun gbogbo eni to ba ni gbagbo lokunrin ati lobirin iyan fun gbogbo ni se owo tabi eni to le sise kan tabi omiran bi driver storekeeper cleaner supervisor loader bricklayer plumber electrician security truck driver kitchen attendant motor boy receptionist warehouse keeper factory manager healthcare services expert poultry workers electricians tabi to le sise agbe ti won si dape lokunrin ati lobirin tojo ori won o ti ju bi omo odun 18 lo si 50 odun lo ti won nife lati lo sise loke okun sugbon ti o si agbara owo lati le se gbogbo eto won yi ile ise Hotspring International to ni ajosepo pelu opopolopo ile ise loke okun lati gba awon eyan sise lai san owo ju owo registration ati agreement lo ti se ton lati ba yin gbe nibi to ti wuwo eyi to je pe te ba ti bere ise loke okun le ma da awon owo won yi pada ni die die lai nini lara ta ba ti jo ni ajosopo to domoro number won yi ni ke ko sile ka to bere si ni ma daruko awon die ninu awon ilu ti ajo ni ajosepo 091-3398-3898 le ko si 091-3398-3898 091-3398-3898 Awon die ninu awon ilu ti ati ni ajosepo pelu awon na ni Portugal, Denmark, Norway, Sweden, Spain, Serbia, Malta, Luxembourg, Finland, France ati awon ilu miran ni Schengen countries. Eyin ara te ba sakiyesi e ri wipe awon orilede to wa ni Europe nikan la daruko fun yin lori eto yi. Leyi to tumo si wipe awa ki sade ohun ti a o ba ni ikapa lori e fun enikeni iyan ni le ise Hotspring International. This great opportunity is brought to you by Hotspring International. About this sponsorship opportunity for those that can work in countries like Spain, Portugal, Sweden, Serbia, Norway, Finland and in some other countries, especially Schengen countries, for people that can undertake vocations like drivers, loaders, motorboy, factory workers, security experts, cooks, electricians, farm workers, and so on and so forth. To begin with, applicants will only pay for registration and agreement here in Nigeria, while the services shall be paid back when they begin working over there in any countries of their choice. Talk to us now on this number 091-3398-3898. 091-3398-3898. 091-3398-3898. Hotspring International wa ni ilu Ibadan le by lepo Adamatic AP Petrol Station along Iyana Church and General Gas Road Ibadan Oyo State. Waka joso ni asoyepo to je pe laarin osu perete wa bara re loke okun le ike ya orilede ta pe si waju yen fun eni ti o ba ni international passport tabi oko ba ti e ti ni rara iwo sha ti ba wa soro ka to sona e wa ma gbagbe o eto yi ko si fun eni ti o fe lo kawe loke okun ko si si aye lati ku omo tabi iyawo lo o di eyan odun meji te ba ti pari eto te si ti wa lohun pelu gbogbo asoyepo to wa laarin awa ati yin ati ile ise to ba gba yin sise loke okun ka to danu duro eko number yi sile 091-3398-3898 le ko si 091-3398-3898 091-3398-3898 tabi ke ba soro lori WhatsApp yen fun gbogbo eni to ba le se driver security storekeeper factory works cooks supervisors loader motorboy ati bebe lo iwo sha ti pe ko so se to le se ka si gba o niyanju ka to sona lai si wahala tabi idamu kokan ero ti wi pe anfani yi ko ni pe kase nle e pe si ero ibanisoro yi tabi ke WhatsApp 091-3398-3898 091-3398-3898 091-3398-3898 Office Hotspring International wa ni Ibadan le by lepo Adamatic AP Petrol Station opopona to ti Iyana Church Losijara Gas ni Ibadan e ma gbagbe irin ajo eleyi lo wa fun onise owo lati lo soki okun lai san ju owo registration tabi agreement lo ire o
1: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: s e l e r r I e salary
1: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbianju espelli turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e kare pali ohun ise be maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun ise be maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: E kaabo para. Aje fun eyan meji pere lanfani si labala yi. Ko to di pa bo se abala tokan. Elo e ka le o. Ei, o ti ja. Elo e ka le o.
6: Hello.
5: E ka le o.
6: E
5: seun o.
6: E be lo ba lati ilu bira.
5: O ya ngbo.
6: Lori ma ni o.
5: Ki lo sele leni?
6: O ma lo ko.
5: Okay.
6: O ma
5: waya ti
6: mo ja o mu malu.
5: O mo malu.
6: Bi mo ye malu yen
5: lo le. Eh.
6: O mo bi mo ye su. Bi malu ye se ma kini ma kini.
5: Eh.
6: Malu lo se da mu ni o.
5: We ma kun me ma kun mi. Eh. Ah. Iro le le o.
6: Ibe da gege.
5: O ti mule mo je nkan. Ma je nkan. Mi o je. Ah bo mi o je mi je. Ma ru to nkan to nso pe ma mu makunmi ma mo je. Hello.
7: Hello e ka le sa.
5: E ka le sa.
7: Eh mo mo de kini kan ni start
5: to mo ni. Ki le ri.
7: O ya mi le do npa ta wole pa fere ko mo sin ni mo gbe lo le.
5: Eh.
7: Mo ba de le po ni eta epo fun mo ni fun ni wo ni le lo mo ni ko ta fu tank.
5: Eh.
7: Na ba de gbe lo su se no tank o.
5: Na ba gbe si.
7: Na banta. Ilo ni wa ko te fu tank ta kun ilo le po mi.
5: Tan
7: ba ni normal 5000 ni
5: epo tokun tank moto machine ni yin.
7: Machine ni 5000.
5: Bi ti bo.
7: O mo ya mi lenu o.
5: Kai.
7: Ni mo se pe olo officer kan to wa ni tosinu officer lo sa sanwo ni pa lo le tele o.
5: Epele sa. Epele sa. Emi nti mo so pe paro ni. Ma si so pe paro emi o le so pe paro na iro bi ibo won lawon o paro na sugbon olohun wa pelu yin
8: mo gbe fun
5: e je ndoke lohun
9: te to fin gba papapa ala ba si roro ke lo salukunku re to fin gba papapa mo lo le kan mo tun pada ba oni bi
10: o ma wo mi ah no de mo ba mi soketa nse ni ranse si mi lati ilu eku abo wari o na lo tun ti ja yo
9: e ko we se iwo o ti igbo nipa alaro motorcycle spare part nibi ti won tin ta ojulowo orisirisi spare part ni bi won se nta le yeyo ni won tun ta loju pali fun awon alara atuta
10: alaro ke
9: be ni alaro ko si ru spare part ti o ba nfe to ni ba pade lodo alaro bere latori spare parts chiroro spare parts ibk spare parts pelu phonics ati ohun gogo ti o ba nfe lara machine tabi keke re anre ko re badun si loro wa mo iwo sha ati bere alaro spare parts stores olu ile ise won wa ni number 32 isikan roundabout akure won tun wa londo ni number 12 brigadier ademulegun ro ni idoju koju sunbreaker londo won tun fikale si number 38 odosaye okiaro ni ilu akure telephone won ni 0803-748-1082 tabi 0706-071-9622 Taban soro ne po julo wo spare part in le yi Alaro spare part stores Odo won gangan ni ke ma bo
5: E ka bo pada lati oke lohun gbogbo eyin ti e ba fe je e fe darapo mo ile ise Alaro spare part e mo lanfani ati pe number won yi Oya yin na fe ra part e fe ro kada ni Ame fe ra won nkankan. E ma pe 0706-071-9622 0706-071-9622 E je wa fun yin ni awon eyan meji kan kin fun lanfani labala yi. Awon meji tan ba ti peye mo kan fe bere kan lati ile ise alaro te ba gbo jingu daada. E ti gbebun. E ti se kini? E ti gbebun. Eyan meji pere ni.
8: 0816-251-9991.
11: Hello, e kale o.
12: E kale.
11: Era sa. O ko yin, ibele tin pe.
12: O ko ni Dayo Triplet lati Akure.
11: Dayo Triplet lati Akure.
12: Ben ni.
11: Ibeere eyo kan pere mo fe beere lowo yin lati le ise alaro spare part.
12: Okay.
11: E ba nda ko nkan meta mi ti won tun ta. O ti wa no jingu ti mo lo ni sin. Oya.
12: Ha.
11: Kene.
12: Part moto.
11: Part moto ke. Oya. Ah.
12: Ah.
11: Eh mo, e je nfe lomi laaye. E ya meji pere la bala yi. Won sare sofa.
12: Hello,
11: hello e kale.
12: Hello e kale o.
11: O ko yin, ibo e tin pe.
12: Samuel lo pe lati ore.
11: Samuel lati lu ore. Se ngbo mi. E kan ba nda ko nkan meta ti le se alaronta.
12: Onta pat machine pat.
11: Machine pat, eh eh.
12: Socket and chain.
11: Eh?
12: Socket and chain.
11: Socket and chain.
12: Yes. One pass roro roro.
11: Eh, roro party. Eh. Oya. Okay, yo kan.
12: Onta. Eh, okay, onta roro.
11: Eh.
12: Chinese.
11: Oh yeah, okay, yokan. Eti so pe party. Ati siroro, ati kini. Oh yeah, okay, yokan. Huh? Leji le mo gba bayi. Esuku legbe radio yin esuku me. Ejo esuku me. Se ngbo mi bayi.
12: Esu sa mo ngbo.
11: Eh?
12: Mo ngbo.
11: Oh yeah, okay, yokan. On tataya.
12: On tataya.
11: Mo sare ran leti. Oya, ifun mi na ba yin lati le se araro papapa. Oya, oya. Number yin. Eh.
12: Olori o ma pe pada.
11: Ah, ah. Ki lo pari number yin eh mo. Ki le po ko yin.
12: 20 lo pari e.
11: 20. Ki le po ko yin.
12: Samuel lati ta ojo.
11: Oda, Ogbeni Samuel. Oju be lo. Oya, e sare gbo ohun yi ni papapa ohun yi papapa mo fe fun yan lowo lori eto lale oni. Oya o.
13: Se lere o. Ko lo yo awon eneleni to fi sara mo nbe yen. Ko lo release won. Yes, eyin mejeje ri pipon ju mi nu leyi.
14: Ki ki ni temi te tun wa mu mo. E ri pe mo n ba soro wole na ni. Bo se nbo na mo ti tele ti mo n ba so total. Eh o to de ni awon lopa ma se iwadi bo se to ati bo se
13: ye. Iwadi mo lo nse, ki se o lo gbe won lo si station ni.
11: Oya ta lo lo yen ni papapa. 08162549991. Hello e ka le o.
12: E ku sha tokun.
11: E ma seun.
12: O.
11: Ki lo ko yin?
12: David lo pe lati lafe.
11: David lati
12: lafe.
11: Lati lafe.
12: Lafe Akure, yes.
11: Eh eh, ogbe ni David.
12: Yes sir.
11: Ohun te gbo yen ta lo ni.
12: Ohun.
11: Aya, e ma gan o. Ohun. Eh mo. Otan, otan. Ko si wahala. 08162519991. E ja welo mi. Hello.
15: Oh, hello.
11: E ma kale.
15: Oh, e kale.
11: O ko yin, iwe tin pe.
15: Ilemu Bola lati Idanri.
11: Bi Bola lati Idanri.
15: Ilemu Bola, Ilemu Bola lati Idanri.
11: Eh eh. Oya, o nte gbo yen ta loni.
15: Oh, Odunlade Adekola.
11: Odunlade bo. Ah, eh gba o. Oya, ati ta ni?
15: Eh
11: ranti. E ja fe lomi laye. Won la won ranti. Ohun to straight daada bayi to de clear daada. 08162549991. Hello.
16: Hello.
11: E ka le o.
16: Ah, e ba tu play mo wo obirin kan.
11: Eh gba na ni, o na la ni ke so.
16: Mama Idowu Philip ni e.
11: Idowu Philip.
16: Bẹ́ẹ̀ni,
11: àti ta ni ìyá Rainbow, àti ta lọ́kùnrin bẹ̀.
16: Ah, ọkùnrin yẹn mi gbọ́ dáadáa náà mo ní ẹ̀ bá tẹ̀ sílẹ̀ báyìí kí n ní sí.
11: Ẹ gbọ́ dáadáa.
8: bẹẹni
17: o da ko ti wahala. Hello.
8: Hello, e ka le o yẹbi si lo nsoro lata okure.
17: E seun.
8: Eni to nsoro ni Odunlade Adekola.
17: Odunlade Adekola
8: ati
17: Fausat Balogun.
8: Madam Sate.
17: E farabalẹ si ma. Se gbọ. E farabalẹ si. Hello, mo de be fun yan lowo. Oya, hello ta lo wa be. E ka le.
18: E ka le Adeola lati Auchi lo so.
17: Adeola lati Auchi.
18: Beni.
17: Oya ta lo lo n te gbọ yen.
18: Michael Folarin.
17: Eh?
18: Mike Folarin.
17: Mike
18: Kiki Bakari.
17: Mike Folarin ati Kiki Bakari.
18: Beni.
17: E gba. Ah, eh? Ah, Folarin si wa nu e. Sugbon ki se Mike. Eh? Ah, e gba. Eh? Hello.
19: E ka le. Yes.
17: O ko yin bo e tin pe.
19: Joy lati Ondo.
17: Joy lati Ondo.
19: Beni.
17: Ta lo lo n te gbo yen.
19: Okunrin yen Azan Ogogo.
17: Ha. Azan Ogogo.
19: Iya yen ke Madam Saje.
17: Mo mo pe mo Madam Saje. E mo. Ta wa lo okunrin to wa nbe. Kilo ko Madam Saje.
19: Fausat Balogun.
17: Ehe. Okunrin be nko.
19: Jide ko soko.
17: Ati Jide ko sada. Egba. O de wa voice yen de clear na. Hello. O ko yin be tin pe mi.
20: Lati lu ipe.
17: Ta lo lo n te gbo yen.
20: Abeni agbon
17: ta mo ti ye. Oya Aditani. Eh?
20: Ati lalude.
17: Eh?
20: Be.
17: Olapo Ogun. O lagbara. Egba. Hello, e ka le o. Eh, o ti ja. E je wo nikan isi. O je tun ke lo o. O ko yin.
18: Taiwo lati Danjuma. Be sir.
17: Ta lo lo n te gbo yen.
18: Folarin wa loruko
17: e. O wa nbe. Oya.
18: De Madam Saje.
17: E gbodo mo to wa leyin e. Mo ti so pe Folarin wa nbe. Te ba ti mo, e gba kini.
18: Folarin kini.
17: Mo ti so fun ra mi pe Folarin wa nbe nbe nikan so le kan. Oya.
18: Mike Folarin. Madam Saje.
17: Ko Mike. Huh? Folarin kini. Folarin wa nbe. Folarin kini.
18: Abe
17: bi bread ko mi lo mi obe. Emi ti mo ja. Ele to lo yen. Se gbo mi. Ladi Folarin e lo wo daada. Folarin ni. Ladi Folarin. Ah. O de tuke de wa lo. O de dun mi bo de ti tele pe ki kan ni ke pe aga number chap. Ati Fausat Balogun awon mejeji ni eh now boda mi da Wazi Uwayo Joda.

0: ni I possess all my possessions. Ago mejo aro si mejila osan lo ma nwaye. Ifururoyan yo wa fun gbogbo eniyan. Ojo akoko ninu oju ni adura. Irin orun bere lati ago mefa owo. Titi di ago mejo. Adura asale ogo tin gbe ogo mi. Sunday to kenyin ninu osu keta in lo ma nwaye. Ago mokala asale si meta owo. Ago mejo si ago mokala oni isi ojo isini ninu ile ijosin wa. Iwo na gbinyanju ko darapo mo wa ninu ile ijosin wa leni. Ko le mo wipe rere loluwa.
1: Olorun gbo pe wa.
2: Amen.
1: Olorun ba wa soro.
2: Amen.
1: Ase orungun.
2: Amen.
1: Bo de ti ribe o.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Afi ogo fun Olorun to tun je ka rojo oni.
3: We give glory to God for seeing today.
1: On ti mo so lo ni pe isoro oni.
3: What I'm saying before is that the problem of today
1: ayo la ni.
3: Is the joy of tomorrow.
1: Kini mo nla koja?
3: What am I passing through?
1: Kilo nla koja?
3: What are you passing through?
1: Pe isoro re sumo Olorun.
3: Cast your cares upon the Lord.
1: Ayo nbo.
3: Joy is coming.
1: Benny, ayo nbo.
3: Joy is coming.
1: Iwe orin 833.
3: In 833.
1: 833.
3: In 833.
1: Mo sumo Olorun. Yes.
4: Mo sumo Olorun.
1: Mo sumo Olorun.
4: Mo sumo.
1: Mo sumo.
4: Bo ti le se ponju.
1: Bo ti le se ponju.
4: Lo mu mi wa.
1: Lo mu nu wa.
4: Sibe orin mi je. Mo sumo
1: Olorun.
4: Mo sumo.
1: Mo sumo.
4: Ni ona ajo mi.
1: Ninu ajo mi.
4: Ile ba su.
1: Ile ba te su.
4: Mo kuta si je lori mi. Sibe nu ala mi.
1: Dure ninu ala mi.
4: Mo sumo Olorun.
1: Mo sumo Olorun.
4: Mo sumo.
1: Yes.
4: Nibe je ki rona.
1: Le kin rana to lo lo sorun yes
4: gbo ohun to fun mi ni anu re ni angel lati pe mi
1: yes
4: sumo olorun mi won sumo
1: mommy e sumo
3: be close to God
1: oni sumo la.

0: Oje.
1: Amen.
0: Lord Debbie Ayo.
1: Amen.
0: O da ti ribe.
1: Amen.
0: Thank you. God bless you.
2: E se ki ada laboko fun.
3: Dupe fun oro iye bi e ti atun ti gbo fun ti oni lori eto yin eto wa ona ori ofe. Nje ori ofe Olorun ko ni fi enikeni sile nunu wa. Gbogbo ti e ba pe baba wa ninu Oluwa wole. Oluso agutan ajinrere agbaye ni won pelu bi o alamoye number won re 0803 271 3962 nje titi ojo mejo ti a tun mo pade lori eto yi lakotun akori mi Olorun oba ori ofe Olorun ko mo ba gbogbo wa gbe soji ani baba loko tini olojo mejo
4: live ma fowoko
5: ADABA
6: ko dede akoye se la fi ale wa se layo layo mo de bayin
5: ayele o
6: mo le wa te ti fe ma gbo ale ni eyi ti agbawo isegun bile ni to se agbatero fun ye ni alaji agba baba laanu woni kin so woni kin so mo woni kin salu barika baba ro awon to nsele ka kiri aye la npapo ta fi nso bi duniya sere fun yin lori eto gbogbo ogbon te ba se nko e ma fi pamo si apa osi ke le ba fi ko elomi sunday akoji ade lo nkin ele nbe o number ile ise to ran wa ni se ti ani a ma so ko si ma jo yin gbo ati pe gbogbo nte ba ri de mu nbe ko se lanfani number is ilo wo ile ise na eni ti o si gbe ni alaji agba baba laanu 08063 970829 seran ti omo ile badagre kan to ra le si cemetery nibi ti an se ku si lori bere kan to wa ni cemetery yi opolopo oku ni an ti si sori ile nu yan ba tabe fun ni nbe se nja yepe to se fa awon mo nle lota fun wipe won o lobe mo awon egan se ti gba be won o lobe mo looto sugbon won oku kan ti wa mi odun mewa odun mandogun ogun odun ti an ti se si cemetery tan so na iba ti won mo san be ti an wuge roko wugba wu awo wukoko baba asasun ni a ba fi tape won fun 60 by kene kan won se atale fun okun e tan so ye won ba le ora cement lowo won won fi ropon won pon ro won gbe document kan lewo re won ni ko ti wo bo ni a ba gbowo ribiribi lowo re won ra le tan won be se n ja pe yepe atoko ta se won ba fe kan o feel gbogbo le oku ti nbe labe le nko wu won o kan fe kan feel won oja ko ta oja grafo ko se foundation ile kankan nbe o won to se ni pe o fo ko ta o te gbogbo e bonu awon sare won ni an kuku ni an se kini ni an ba kan kere ori re en to se nse lori ibe ni pe entamanto poro kama tamoto ko nilo wipe asese nse foundation an ko gba ko awo tan gba wale a lo ti ma wo ko won si ma nu njojumo awon ko ti nlo e quality lo ibo ti won ko de port ibe ni nlo ma ja won si awon to ku bo to le nle ni oko to je pe salesa enu re ngbo ba ti kokorobo omi o mo jade latenu re leyin

0: bi e wa te egbe tin gbo wa Akim omo odide ma gbo mi agbede agbede e ri ojo pa balu e sara gbede gbede
1: ayi wala ere ma ni
0: eleyi to da fun roko ogbo ojojuma aye ti e sele alade gi se ton won ki sele ero ni roko nso
1: baba gane
0: ero ni ti wa o ma je ani jaye ile o
1: baba roga ya
0: o se ma je niyan
1: baba duwa la
0: le omo eni re omo eni re akoni loran bi iye kan eni
1: ajibala
0: ijaye olufe ko baje lai lai
1: ajibala
0: ajaye mi o baje

0: ori atekun temi na baba yesufu
1: ake
0: ake
1: ose
0: omo ojo pala mi oka tu ye ri la ni je jawo bu kan da so ro ni ko da so fun mi ro mo po alajogun olajoko omo erin ti fogbu loki alo omo erin ti fola fun oni bi won tin ki won ni fe lo yato to ba romo to fa so funfun to ba to wa fi bora mani konle omo ope to fun ni ginigin e to fa jo dudu bora nko mani konle omo aduja omo oluwon ebiniza omo ya jowo teti ko ma gbo mi o ta ba nso nipa omo ti oko yan tan Ebenezer omo ya jowo ori re pe kuko mo nbo gbogbo ara mo fi nbo na kilo wa nbe Oba Oluwa loni dede aku odun eni gbogbo omo Yoruba patapo ai pe la igina esi iwure ta se e mo ri esi iwure ta se patapo e mo ri kayo roju kilo toro ki gbogbo e o da alaji oloye de omo bibi ilu Abekuta eleyi to fi akure oloye mekun to fi se bugbe enle nbe won mo kin ni bi e wa te gbe tin gbo wa gbogbo eyin ololufe wa patapo ni ko awusi nduro mo ni awise ni le okeke tin mi yin erin fun ati ile odudu ti dorin ile mo kin pe eku ibani gbeto na elara mi ohun jinjin ni la wa ti agbe ndo yen adaba 88.9 fm ni ayin la wa ti agbe ndo mo kin ni abeun adewale akiniyi west school omo baba agbalagba to nje emi ni omo olorun olorun oba mi lo nje mi ni mo kin ni abeun pe ese eku ibani gbeto na mo nbo na gbogbo mo nbo gbogbo ara mo fi nbo mo nbo na eje ki n fogbon pa ilu mi da ti n ba paluda ologbon mi ti mo n ta si ni ko awusi nduro mo ni awuse adaba 88.9 fm ni awayi nibi ti agbe n gbe ohun si atẹgun eyin temi o dabi pe nje olowo button mi ni yogun si mi bayi kini to ti gbe woro de o o ti gbe woro de olowo button ki yogun si mi nibi ti e ba wa ti egbe ti n gbo mi adewale akiniyi west school omo baba agbalagba

0: Lembela oju oni ti o. Ma gbo ohun yen labele. Eri. Nipa ti bode a kiwowo to ma darapo mo commander. Commander gan fura re lo sawari re. Ore ni bode a kiwowo o to je si Monday John. Monday John ka so peyan mu yan gege bi egbon eyan ntele kiri aye ti ntele Monday John wa si igbara di record kan record wo ni yen iyen ile to jade lodun 1973 aye yo ya reformer le pele commander ti ri bodi akunrin na iwo na darapo mo wa won ni gbeyin gbeyin won to mo wi pe won ti esun mo ra daada ojojo mo lu o darapo mo commander tan commander ri ko wulo pupo base lo mu lo n gbe laruge
1: Kato
0: fi
1: yon lo ye la ri e ba, on
0: la ti jeli re. Ose? Iye lo ma ma li
1: kende. Eh, la wo
0: oni
1: ten
0: boy. Oni commander. Ofi wo aje tu mo bi ologun dudu la.
1: Oma bi ala, mo pa
0: bi bo. O ti koko gbe kan jade lodun 1974. Mo we ko ila. O gbara e lowo obe.
1: Mo bi lo na dudu.
0: O se?
1: Mi yo do e la ni ilu o la ti je ni
0: re. Lodun 1974 ye. Nipe lo ti ki aje tumo bi ologun dudu. Nipe lo ti je kan mo pe.
1: Ka to fi yo do e la ni e ba.
0: Akori koda odale ohun to ba ri won ki won da. Ton ba domo lanke won ma fi won keru leyin loyinbo ni. O se?
1: O se pa le
0: do. O ti ki.
1: O tun se ko ni le.
0: Bada bara o ologun dudu Abiola lo nje be.
1: Gba la gba se.
0: Awon eyan wa npe ta tun leleyin.
1: Omo de
0: pelu ara. Awon eyan npe se mo. Agbalagba oni faji.

0: amuket to dabi afiran ba ke wa laye amuke eri gbogbo e
1: ma sha bi ala
0: o ose witi witi ni on kalukun wa faanu
1: egba
0: to dasiko kan
1: ma sha bi ala o
0: iya wo amuke pariwo ba won ti won wa duro so gude won fe koja kokon won si mi
1: baba ma lo du ti e o
0: ke pariwo mo yawo re pe ko fi won le Eledu ma re se ran un ni toun niyan
1: Iyola
0: O se
1: Papua Abi Iyola
0: Gbogbo eyan pata
1: Iyola
0: O be ti n so re pe Oloju anu
1: Abi Iyola
0: Bangba to wa di wipe Wa doro to se lu de Se aja si pe
1: Abi
0: Baba e fe so se lu niyan Fessy, oh, Fessy. What's that, Jack? Yeah, well, reckon of Funkwekos Epelo. All on off of Monsieur Nichols, say, well, it'd be a good little mock on it, be a good lock on Ingra. Ingra, does it turn on button? But where he bought you long, only. I want you one da. Oto wa ya mi lenu ni wipe Ore ni itan la daada to ba mo se ma se nsu o no fi royin re lola Ba mo koja lojude emuke
1: Gbogbo
0: e da paro paro bo ni abi se leti gbogbo e ma kun witi witi lojo yen Olorun leleyi Oni bi le aye se ri niyan ese girigiri nle anjofe tan are nikan jo fe de ku to bayi ah wa re nikan kan mo mo oro eni itan la gbogbo un to ba mo se ma se e to ba se leni ni won fi royin re bodola se daada kalaye o sayere se daada ki alaye ko sayere ye be gbogbo nkan ta ba se leni e ja ma se tori eni ko eya ma se tori pe kini won wi nipa eni bo ba dola iyan lo se pataki ju se e gbagbe pe mi ni Mr. Westco lo aye igboko fun won emi le mi ngboko gbeyawo fun ni lori ategun ati ni abe aso ati ngboko gbeyawo fun ni na bayi ile ta si o se die to ya ti ngboko gbeyawo fun yan adupe lowo Eledumare pe o fi aye yen le fun awon eyan lati ri irese asi dupe adupe asi tope da be ni nitori pe eda to ba monuro yo mo pe du awon eyan ti sorire lori eto e pupo pe a ngboko gbeyawo fun yan e won ti se daada nbe won ti se rire nbe sugba ma nkilo iwa pe enikeni ti a o ba gbeyan fun te ba de wa gbeyan fun tan ko se pele ko de se jeje ko ma se jibiti ko ma fi ti jibiti si ko ma fo gbogbo owo lowo obirin ko ma gbeton wole ko birin na ma fun ko okunrin leru lo a ma nse ikilo yen eyin iya wa omo yin lo wa nle te ronu pe o ti ndagba pe bo le se fe se e le pe mi sori number ti mi ba Eledumare se ti pase eto se tawon ara asiwaju yo se ti yin na be number ti mi ni 08033659609 number ti mi ni yen 08033659609 number ti mi ni 08033659609 omode lo nwo ko to nwa yawo ta ba won agbalagba awon alagba fun bi bo fun de kan bi keji boya ko sile boya iku lo fe ni lo mende kan sagba enikan a le so fun de yi e sha pe sori number yen e ri pe rere loluwa 08033659609 number kan wa nbi ti mo mu wa to lo n wa ya wa lalubarika okunrin ni eyin obirin e ku orire ko ni yawo ri ko si bimo ri o si nise to da lowo ose ijoba ni number re ni 09055925558 09055925558 0905 55 58. Number ni 0809055 92 5558. And you bring lay a conumba yen sile. Mr. Wesco don king you lua ye gok of mo. Gok of waya funi lodi ategwa ti labia so. Ese ese ku ibanik beto no, mokin kwe akwa de ayo, wodo jo mejo, ese puko.

0: Hello, send Badu Adaba.
1: Mungbadu Adaba.
0: Mungbadu Adaba.
2: Mungbadu Adaba.
0: Mungbadu Adaba.
1: Bubu wala Mungbadu Adaba.
3: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itoju ilera ati aile se dede olomo okunrin ni kan soso chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe o ti wa so idakure te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo fira idakole arara ti ekan sun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kikun aya tin lu pipi pi ma le gbese o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa pe mi de be
4: bazo olo ma jarogun aiso
5: Moki onile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni Babangana ti gbogba aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikudekude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
6: nile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street nilu Akure
5: phone number mi 08164122777
7: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki ago re ko le ma kan bi ago ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu osajo osa ogun temi o amo ebi oni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe ra dada ma fi degula
5: baba kere wa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
7: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba orikeri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe bi sori ero bani soro mi
5: 08164122777
7: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba tri pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon wire to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade nibi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
5: Babangana baba kerewa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
7: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba n se olomo okunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomo okunrin nikan ni mo n pe o
5: phone number mi 08164122777
7: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti oogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru oogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to mo oogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju ọlọmọ ọkunrin nikan ni ti ẹ ba ri ọlọmọ obinrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
5: Baba Ngana Baba Kerewa. Phone number me 08164122777 08164122777
2: Live it, my father. 88 89 Adam.

0: vichy PVS. Dadi e se o ni suba e ni sunbo e mi o ipe yin o ni dira dara da o e se mo dupe o because to go to fun mi ati ja ti mu o fe dogun fun mi ma ji loru bayi mama sunkun ni mama ki bi olorun authority sanu fun mi ranu si mi olorun de se bi ranu si mi o fun mi 200,000 olorun ti ngba lati gba ti mo ti join ipe yi o pe mi o dadi e se o ni fomo sise iranse o ni faya se o ile ologo ta nle uwa lade be o ni deru eyin pe yin o ni dira dara da o loruko jesu
1: mo so tele I represent
2: gbogbo ti won na ye ko ni
1: you to supposed to have
2: ti won je oni
1: I did not allow you
2: lo ma ni won ni pase inu ile re
1: in your home
2: owo ni tan be kilo de kile leyin
1: what is this
2: wara bi asata e de be suta
1: jesus
2: e ma ke ma mi ara ogun ti mo npa mara
1: the battle I'm enduring
2: to pa mi lara
1: that is destroying me
2: bi mo se je se
1: mara stop me my feet
2: jabole
1: follow
2: e yan pa nkan mi mara
1: sometimes you enjoy something
2: o dem ba nkan je
1: destroying
2: wara da le kida
1: e
2: ye ne suta